Hei, Akashvani Aizawlani, vo in mei ni kwa in rin ni gan hun gan lo janta a min ngai lhatu tin zo vain chi bai kan bo ka chu. Program announcer hi Maria Lanun po hi gan a control room engineer di hi el chan zoala ane. Gan program hi medium wave meter zanga sum nga pa nga point pa nga kilohertz zanga sum lele. Za point pasari megahertz a changa puan chua ane ya. Tin Akashvani Aizawl YouTube channel a zing daria tleng ngai thak te ane bukang. Nakin darukle minit som pathian fakna la huna achuan Israel pachaw le Grace Zodin puite zai ngai tha in hun kan mang hawang

Engkim rel fel tu tihla kan ngai thak tak non se tu kha grace zo din pui ani tuna chuan israel pa chaw zai kan ngai khavele anga christian chu gola ron sang.

Grace zo din puyi lasakan ngai thak ta kha min mangai ti ani pathian fakna la kan ngai kha ho me kan ni a tuna chuan Israel a pachuau zai kan ngai kha vele anga nal el sadai ti hlarun sa ang

lal e sadai ti lagan nga ithlak tak ron sa tu kha israel pa chawani tun chuma pathian fang na lagan nga ithlak nun ber tur chu rong bol na ti hlania grace zodin puin ron sa ang

0: thak taw na chatu ka grace zo din pui ani chati zo zo tu tu ma pathian fak na hla kan ngai thak ho the chu ro ni ta a akashvani aizol la changa puan chwa ani
1: hi akashvani aizol ani kun thok te tan

tunchum kun hathok te tana chuan mizoram pona changalak lu nilo twal chhung ran vulte thatna le tangkaina ti thu kan ngai thadonanga kan ngai thakma in zai lo ngai thama saphotang u

chunga kan ran vo chi sang sang te chu a hlom te te in lo soi do ni la ama sabera chuan zo vok mizoram hian ge mani in vok breed kan nei vi a chu chu zo vok hi ani win thleng hian india rama vok breed som panga a oma chung zinga chuan zo vok hi kum sang ni som pasari khan vok breed a register chin chia ani a zo vok hi an lian lowa a pa hi kg som nga panga bor vel ani a tin apui hi kg som ruk vel ani tlang pui atlang puin zo vok hi anrong aduma chen khat ero arong dum ani mai ba ka adul noi lamte le amor avara anbing atein atung deu ara andul afwala anhung zanga kul deu tin anke atoi boka anhu ezum deu bokani zo vok vu chan na em pakhachu anthar ma le a thanga achanga tharuk vela anhur theya thasom na a no anei thei bokani kum khata no voi ni an nei thei ti na ni chu cho ralin chung khata no pasari vel an nei tlang puya no som chuang te po an nei thei bo zo vuka hian vu in thleng hian a karaina artificial insemination man alani lova tha pung tur chuan a pa vul tel angai china tun lai thiam na sang zela hian a karaina te po mang thei ila ma sonero pui tak an nge yang zo vuk chan lang sar tak le poi mo mm chu nan na an kai hara nan na do thei tu immune system an nei cha ani nan na do thei na chatak an nei thei na chan chu ma na changa kan ram le lunga seilian ani awang te sikle sa in kha ki nan na athlen thei na laka ram po ni changa lak lu ain nan na an kai har bi ka chu ba ka sung tam tak seng lova vul mai thei ani na hi an chan na ani tin zo vok te hi vok lian ani lo awangin enkol a hau tak lo em em a achumana in sen so vak ngai lowin avul theya heng concentrate feed kan ti pick feed te lowin cho ching le chang el hnim na mangin ol sam takin an enkol thei ani zo vok te hi ina khung ringot lowin sangal anga tla tir thei ani boka mania cho in zon thiam takan ni hetianga vultur ero hi chuan an tom hulna tur siam sak an ngai china ram sadang laka ven him nan an tlana tur hun hi uluk taka hung an ngai chin hetianga vul thei ani phei chuan a hau tak lo em em ani tin a zo vuk te hi tlang ram mil tura pathianin a siam an ni a an zuan zangin an in tha zo em em a vuk lian lo tak ni ma se mani to ka sanghe tak an ne a an pian hi akhal cha em em ani sanghal pian ang an ne kan ti a tin an lo mom em em bo hemi awang hian vuk dang ti a in an sa hi a mui tui em em a an pumro atet awang hian chung kho chei kho mi mo chanho in ti lim na e motal tham lek ani awangin kan mo tok cha min phusu thei ani kumsang khazakwa somsari pathuma changkha mizoram ma hian rampo ne changa voklak lu chan ania hemi nu achang hian zo vokvul antlem tial tiala zo vok diktak nilo zo vok ne na tha pol po kan lo vul na sata hle mai tuna chuan voklian chi le chang du tak tak te vul kan inti mu na sain kan lo vul chin dan po adang to hle a sumtam tak kan se na ngai pha a heng vok kan lang lu te hian mizoram ma shat ngai lo kan shat ngai lo shi chi sang sang an ron keng lut ve zela a en kolna atan sumtam tak kan chan pha fo chin ani khovel changkang zela thil thar chatak tak kan chin mek laia kan ti chin le kan ni chat sa kan ban san hi apoi le a chuwang chuan mi chen khate hi chuan ram cha te kan nei ani chuan zo vok vul te hi in ti mu thar le ila mi te ti dan en ton mai lovin kan lo ti chin dan thil chatak tak te hi chom nong ze lang u adudlia chuan zo bong zobong hi mizorama kan twal chhung bong ani a zobok ang ero chuan brita register emo chinchia alani lo zobong te hi an pumrua alian lowa apa hi kg zani borvel le apui hi kg za som sari borvel ani tlang pui an mani a tlatir mai thei ani a enkol an hau tak lo le nan na po hi zobok ang thawin an kai mai mai lowa nan na do thei tun immune system chatak an nei ani sigle sa in kha ka po an taksa ani siam reng zong zong thei boka zo bong ti han ram dang bo ang chuan nu te tui nga lo ma se an nu te tui atak cha em em ani tin a zo bong vul chan na dang le chu an ma ni in cho an in zon theya heng awang ti han zo bong vul hi ol sam le a vul a har sa lowa chophur vak angai lova na dang tho pa po a vul thei mai an ni rampo na changa kan lak lu bong dang ero chu an ma niya tlatir chi an nilowa enko lan nga ya in shana om tir ngai le cho cho zona pek chok ngai an ni chin zo bong te hi asa e tura vul an ni bera wan lo ram chatak ne tan chuan enko vak lova ma niya cho in zon the an ni awangin ram noya tlatir mai the an ni a
ramruak enkol lawa da top ai chuan

0: tang an sia a an ram chunga an thar chwa bi ki chu an rowin an hlut le china mizoram a chuan kan thil nei ngai lu na chang kan shelo hi apoi hle a a cha zok le hlok zok kan zon na lama hian voina hian twal chunga kan ran vul te hei mu tur an wang ta hle mai chumi ti tizia om thei tur chuan twal chunga kan ran vul te hi om zene zo ka vul ani thei nan aman shan pa le mu mal zok man sang zok po ni se siam a chul hle mai kan chen om state drum nagalena chuan an twal chu vok tinuvo an ti chu an hlut em em a aman po vok dang a in a to zo ka ni chu wang chuan twal chunga kan ran vul te ngai hlut na chang thar le ila ngai hlun na cha kan shat lo chuan engtik ni a emo chuan heng zo vok zo bong zo ar le zo ui te hi mu tur kan tu le fa ten an nei lo mai don ani lo mai don ani
1: kan ngai thak ta kha mizoram pona changalak lu ni lo twal chung ran vul te thatna le tang kai na ti ni a hun ron mang tu kha doctor lal muan sangi chon pui aizol ami ni

An tuai zo ta ti hla kan ngai thak ta khno se tu ka vanal manga ya ani Rebecca le lom sang i zai kan ngai thla anga a haron sak tur hi mel tha ti ania vanal manga yan chui thang vala lu hai ti hla ron sak chhun zamang mel tha ti hla Rebecca le lom sang i sak ro ngai thang u

adam ve tur ti hla kan ngai thak tak no satu kha christi zai than chungi ani zai rimoi hun kan mang me kani a tuna kan langai thak le turi mangai te mangai na ti ania vanal mangai ya sak ani elongai thang u

na chiu tukin ai khenai jole chevela chuan khuwa thra tukin chu jingni chuak a tang thang renga zingkar borok polum deu tukin hi mitam jok bazar ni ani angin kan paltlang na lam treasury office court le tennis court phe vela chuan chomele tu dang le chuak kan thenem veu maya kholai dunga taksa soi joi le lir thei tlan vel po mu tur anom nol bokani tukin jing dar le min som li pakat kan ni chuak ka voin tlai dar nga le min som nga tlal le anga voin rei zong hi dakar so pathum le minute kwa ani ang statement center sin se danin nimin khan ai so chu lumlai berin celsius degree som ni pre da volai berin degree som ni pakhatania boro ga nongom za chu non lai berin za som sari arulai berin za som rukani aku we dar dot komin district ko pui sang sang kochin tur atalan danin voin hian ai zo le sai tu la lumlai berin celsius degree som thum pali le volai berin degree som pre ni turin atar langa celsius le khozol kolum le vo so ngai nanga alum lai berin celsius degree som thum pani le vo lai berin degree som paruk be veni scholarship ni kole som ni pakha champhai thum thum le som paruk lung le thum thum le som pasari na thiel thum ni le som pasari long time ni kole som pasari si ha ni sari le som pasari ma mi district ki district dang ai son tlemin haron da sang deva alum lai berin celsius degree som thum paruk le vo lai berin degree som ni turin atar langani kochin thir lok na IMD Aizawl center mulok danin voin hian mamit scholarship le Aizawl district mun tlem te arua tlem tlak theina za somni panga tanga za somnga oma chuti rual chuan mamit le Aizawl district be ka mun tlem te za pakata tanga za somni paruka arua tam tham tak check le thlina vak lo tho theina oma district dang zong zong a chuan khuatha tura rin ani ti in kochin thir lok na IMD Aizawl center chuan atar langani tukena police station le outpost sang sang remote kan shek te te longai sa pele ela bong kon police station ata mi pa pali kutin thlaka vanga manan neya longlai police station a ruk ruk vanga man mi pa pakhat le chung ko tila vanga man mi pa pakhatan kol mek boka sersi police station a ruk ruk vanga man mi pa pakhat an nei boka ni por din hun lam an ngai sa pele ela SLDC tanga tukan dondani nimin lama mizoram deng kan man tamlai berjoni zantar se le mini som panga khani in megwa sa somli point pasari pakhat kan manga kan man tlem lai berjoni min jing dar thum le mini somli panga megwa som nga pakhat point pali pret kan mang thungani tol chunga tanga eng kan siam suana van kal solar plant tangin megwa som point pakhat panga le then so solar plant tangin megwa li point pani pali te siam suania solar plant tanga eng siam so bel khom hi megawatt sompali point pathum paku ania kolbem spon hydro project atangin megawatt khat point panga pakat siam suwa ani poka phaila ma tangin engkan hutra load shedding siam ani lawani site bird sap inside 12 deoc emergency contact number ani thar chungsa nga tu suwa lo ngai thla ila kanma afur lo thleng mai tu laka lawin ralin lok nan le chiat na chang chang saito district mepuiten anto pala chak tak le rang takat na thoni the nan district emergency operation center saito district chuan emergency number anei thara 9862708344 heta hian saito district chunga chiana chang chang thleng te arang theng ber initiate thin turin kanin sia tira DEOC number hi mi puite tan ing tik lai po biek thei tura tu na nia site mi puite chen na la ka kan lo him zel thei nan he mi number hi atang kai thei ang bera pang cheu tu rin kanin nge na ni ti na tu suwa ta langa ni na thila tanga thing sai pa na kong pui siam that na tho mek chu chak zo na tho ani thei nan na thil sp chuan he ko nga tlan tan tu ruam man na siam lo ngai thla vele ila nimin zirtop ni atanga tun thani som thum injin ni chung hian na thira tanga thing sai kong hi block ania jinve fak le helai kong mang mamo tu da tan jing lam ta ru ko tanga dar ko le chan ve ba ka chonu dar som pani le chan ve le dar khat inkar helai kong pui hi khon thin ani anga tu pe khian magistrate police fire and emergency service le medical duty le thei che vel te a huam lo wang tu pek zom lo chu mvx section za som sari pakua mangin an chunga malak ani ang ti in na til sp chon helai kong tlan tan tura ruam pan na asia mane voin hi Rabindranath Tagore pian sam phak za som rup panga na ni ya a pian kum tak hi me ni sari sang ka jere som rup pakat ani ya ama hi west bengal a piang ni in kolkata khuwa me ni ya piali brahmin ani west bengal a chuan a pian sam lom ni hi bengali calendar a thama saber boisak ni somti panga an mang thrina chu chu kumina hian gregorian calendar kan man me ka me ni kwa atla calendar a po Rabindranath Tagore pian ni ti in kan bu ni Rabindranath Tagore hi thule hla zai le moi ngai na le thiam tak ni ni a hetiang lama po hian su

katau ber ti la kan ngai thak tak ron satuk hlb ak moi ani tuna chuan zolom sang zai kan ngai tha anga ka vering ti la ron sa anga siam pui sai lawin zuanu nem ti la ron sak chun zomang ka vering ti la zolom sang isak lo ngai thang u

Zuan unnem ti hlak an ngai thak tak hasiam pui sai lo sak ani ole tuna chuan lal ngau cha ka bang don lo ti hlak an ngai tha anga HL biak moyen ran sang.

Lal ngaw cha ka bang don lau ti la kan ngay thak ta ka ich il biak mo yasak ani. O le tu na chuan zau lom sang izay gan ngay tha ve thunga nga. Leilo makim ve nan ti la arun saang.

0: zai thiam mizo piang to zong zong tena kan chiat kan du em em pi siam pui sai lo po in All India Radio kum som ko na pwalin du sak na thu toy so ya
1: dem na ka lo kal ve di le chan di patian le All India Radio pam bi alia ta ta le ko le chun patian le bi pe min kom chua sak tu alia ba mi nai sa ve ani Di nori kerana dia berkenaan sah, akan kaya lupa sebale. Kui mo kuansua nanti ramu sah nanti le. Ani zoom zoom siap tu kui mo nanti kuansua lah. Ani cina bangin, kalau dia lagi ni, kui mo ah, aduh, ani. Cuba tuan nanti ramu kui, kata le, kuansua sah, sekarang ni ni zoom zoom le, bap.
0: All India Radio program bul trena ni ma che hian minute ni chung zu zai tel lo rimoi play chinenia he hi AIR signature tune ti asoi ania Aizawl station a hian zing tin dar nga le minute som nga pathuma play zia ania program min chun zom ani chin he signature tune phwa tu hi classical music thiam tak Walter Kaufman ania khovel ram shang shanga akal koala India a po AIR Bombay a te alo thok to bo tuna kan ngai thadona he signature tune hi kum sang khan sakwa som thum paruk khan Walter Kaufman and All India Radio pawliaw lewa apho ani

radio soi hi chuan zai hi rilrua alang masaber chin ome kan mi zo zai thiam shang shang ten an zai mi pui te ngai thak thei tur an pho chuan hun pui ti mai ila all india radio hi ani te me umai manlai atanga tun lai thenga zai thiam te te fung ber po alani ringa kan zai thiam te hi an hlu em em ani All India Radio kumsom kuwa puwala concert program chu kan lo ti top don to anga program dang chatak tak te po regional news unit chuan ti chuwa kan tum zel dona min lo ngai thla zel chin turin ngai thla tu te kan som cheu ani

suala ka boto nu ti hlakan ngai thak tak ha ATC mel voice te sak ani olituna chuan lal i suakan chian chaberin ti hlakan ngai thanga gospel salvoten anon sang.

kan ngay thak tak hago spell salvo te zai ni in an haron sakhat lan na pui ti hla ani ole tun chum pathian fangna la huna kan hlan thun hung beratan krista ka tan hlo ber ti hla emmanuel singh as te sak ilongai thang u

0: Arodhon teya zo na zo du shim shim mo han shiat bel du emo kan nei chuan telephone number a khan sms mo whatsapp mangin ronthon the ni ti kha ngai thla tu ten lo shia ila kan soi tak ang khan tb na na le en kol dan ti chung chang kan run soi do na vinni a hian kan station a in leng dom tak mai kan nei le a doctor vanzar le na ani hi medical officer state tb cell health and family welfare department ani a amasain doctor zara e vinia hun tak seng in helai muna hun miron man pui theya ngai thlatu te ayo pin che bai kan book che a lom thu kan soi masani kan soi da kan khan tb nat na chung chang kan soi chhodon ani a kan thu pui te e a soi hun nan a tb nat na shim shim hi a mizo te chuan kan shevet to inarin oma amai ro chu hriat to ti hi awm lo wa enge tb nat na hi ani a eng tianga en kol dan nge ti te kan soi chhozel to ra ngai la ti chuan ama sabira chuan tb nat na chung chang shim shim hi anat na shim shim te po hi tu pui soi hon na ni pa fomin han nei taila eng nat na nge eng in nge thlen ti te po kha a leng vek to ra ngai la thang ya taro
1: non le chu bai le hi tb kan soi fo to thina a tb hi mi zo chong chon ngor kan ti khani a chuan tb hi anat na thlen tu hi bacteria chikhat ania bacteria chikhat bacteria virus ani lawa fungus ani lawa bacteria ania mycobacterium tuberculosis kan ti kha ania chuan a tb nat na sikhi na china po kan interview mai kan lo soi ma sak chu i nat na sik in thla chhong muang tak ania ein tha pung muanga chuan chan dam te po adam hara kan sia theu angin tibina chung thei araya adam do ei chung thei arei em ema kha kha anat na shik in tha pun muan wang hi ania chuan ti thil pakhat kan soi du bok chu tibina na hi nat na in kai chhon thei ania nat na in tha chhon thei ani lo hei hi zona kan dong vel a zeu zeu thina tb hi a in tha chhon thei em ti vel in tha chhon thei lo wa amai ro chu a in kai chhon thei ti lai kha kan soi masadu ani
0: ani le hei tb ngor kan te man lai chuan e i soi tak ang khan tun ma chuan nana tri bai om tak mai kha a khan kan ngai thina ti chuan hei hun te lo kala thiam na te lo sang chho zela tb nat na hi atlem chau tel tel ni de puna langa maro chu hei tuna hian in e veinia hun kan man chan po hemi tb muk bharat abian 100 days campaign pol anita ni za chung e hei hi enge e hetianga sarkar hian in tb na na hi ti bo athum nge bei pui tha nge khala ya kha min soi zau sak theng em
1: ole nia sang ni le som pariat khanin kan prime minister narendra modi khanin i announcement poimo tak mai kha asia ma chuta chuanin sang ni som ni panga hianin india ram chuan tb kan umbawang ti kha ani ta a he sang ni som ni parokania tb kan la nei thlua maya maro chu apoimo lai chu i tb umbo kan ti hian enge omzia ti hi kan riat ve shim shim a tha ka ti a kha ta khanin indicator kan ti a kan thil tum kan len chua tur te ti deuh tok mai la ka dang kha thil chi ni a om ve ta ni te na te fung pa ni om ve ta chuta chuanin tb incidence kan ti tb nei zat le tb death kan ti tb wanga nun na boral ta te khami te fung pa ni kha apoi mo ta ni chumi te fung pa ni te chu sang ni som panga atanga kan lo nei to zat case le kan mi thi zat lo thi to zat atang tb incidence a khan za asom kwa in reduction om tur ni kan niam tur ani ti kha ani ta a chuan tb death a khan in za asom kwa in kan niam tur ti ani bok ta a o incidence a khan som riat in kan niam tur ania death a khan som kwa 90% in kan niam tur ti kha ni ta ni amai ro chu tu na figure hi han en ta ila ni kum te po khan in tb a hian in mi sang ni zani chuang kan la nei ve chang chang maya sa sa ni som panga kha en le tila kha tiang vel tho kha kan la nei a chuwan chuan in za som ko reduction kha ala om mi alo ta ni chuan tb wang nun na bo ra nun na chan ta kha en le ta ila sa ni som panga khan mi som thum pasari bor vel te kan lo nei ta chuwan chuan eliminate kan bo thei kan in ti don chuan mi pali vel chau thi tur kan in base to line nikum kan ti bi wang anun na boral himi za somli pani ve lai kan nei ta chuwang chuan in bo hi chu ala hla de uhle ka ama ro chu I mizoram chu kan tlema mi hring tlem te chu kan lani a chan ladu tak tak ilang chuan in tb te hian in test du ila han in screen fek du ilang chuan in tb bo hi thil har mi alo alani kan la tlema wangin chumi riru apuchung chuanin I sarkar lai pui po hian be pui a thlak fawa chu chu tb muk bharat abhiyan campaign kan ti ho hi ani tani tuna hian phase 3 a kan omeka phase 1 le 2 kha nikum le kum masala ma te kan lo zo to a tun kum march nisom ni pali khan world tb day ani a khata chang khan phase 3 kan tran ani a he phase 3 he campaign phase 3 a hian kan tumber chu ai nasale zwala tbv nia kan rin hlel tele tbv du deute I list kha tb test le screen nem kha anita ni tin khami ba khan kan screen le kan test tang treatment la turanom chuan treatment rang tak dik tak pe ka follow up tha tak pe ka an chan puina an ham thatna don tur ta rang tak pe kha alo ni ta a chu chu tb muk bharat campaign phase 3 a kan thil tum tlang pui chu alo ni ta ni
0: lomam khom mai e nya kha in sui atanga thil lang cheng mm chu tibin tibin na nahi mizo te jinga chuan e kan la ve kan la tam ati the o me mi sang ni chuang lai mai te mu chuwa ala ni a e chu tak chu tibin na nahi tam tak chon kan thre to lo mai the a thalai de le len kum no pang lam pang phe chon she lo de po kan la um ve the tho angai sa tu te jinga an an nahi eng tia in kai nge nianga a in kai chon dan te khang de bo kha soinon le hi a tru lang a kan ti deu ngai lan tu te pon an thre cha ka reng
1: dik che kan na chuna kan soi ang hala in tha chon the lawa in kai chon the kan ti ta a tb hi chini a ti sang sang in thren dal oma chi hi a poi mo deu deu in kan thena chu chu chuap tb kan ti le chuap pon lam tb kan ti kha ani ta a chuap tb chu a chiang me a chuap tb chu chuap tb ni me chuap pon lam ero ka chu tle min a huam zau ve deu le ka chuap ni lo zong tb kha chu chuap pon lam tb kan ti kha ani me a kan shiat lar deu tur chu nung zang te thuak te pumpui reel vun ti ve ta kha le thalbe tb thalbe bok tb glan tb kan tiang te kha a common deu chu ani ta a chuanin kan in kai chon dan pui mo ber chu chuap tb ve in a chong pa te khu pa te a ha chiao pa te chila chak pa te khanin nat na shikha bo ruwa ka khana the dar thin ta ni bo ruwa ka aleng ta nat na shikha kha anat na shik leng khar dam re tak adam ve the ya mun nong le dam ni sa ina em lo phe a tlak fu phe chuan re tak adam the ya kha kha ni mi in kan lo hi blu khanin kan nat kan taksa khan anat na shikhan bu alo khwar ve the ta ni chuan kan lo hi blu ta avan nei deu taksa chak tha deu immunity tha deu kha chu ti khan pathian zara tb ve lo po khan om ve reng thei ni amai ro chu immunity tha lo deu te shi se lo deu te chor che deu ei le in mu tha lo deu a te kha chuan in khan nat na shik kan lo hi blu kha tb nat na khan lo chang ve le thei bok ta chuan kan soi du pakhat bok chu tb hi mi tu po in kan ve thei a ate ber atanga lian ber re the atanga ho sa ber thlengin om kholo wang ani lawa engwang ma ni chuang lo min tu point kan ve the top amai ro chu a ve du bi khian om ve le thung ta ni chung de chu tu te nge kum som ruk ruk chin chung lam the an ve du bi ka hiv positive ten an ve du bi ka zun thum nei ten an ve du bi ka bi pisang tenan veidu bi ka tin zug le muam tina sa te zu in na salutuk te khatiang te khanin ti bi hi le a le in tha mulo mo chor che chair lutuk BMI kan ti body mass index hemi ri sanzong le rizong in put lo kan ti thayang chu khatiang haute khanin ti bi hian veidu bi kan i chu
0: chuan nia kha ka in anat na ti sang sang te kan han cheta tin hei rin ai khan kan la tam phi maya ad statistic te han in khan hei enge achan ni theang me min la chen chin ve tat me sia hei I kan in test pai lo nge nianga entinan tun lai sana da chuan thiam te lo sanga dam do in te kan nei tha tin laboratory te po kan nei tha vi au to a ti bi lai ta ka hi mi pui te hian in kan ngei tha nge nianga enge mi min la chen chil na chan hi ni thei ani thei tam tak kha chu omanga amaro chu hei tun lai chuan na na chi sang sang a te po I kan han mu chol zung zung a kan dam lo chuan in entir mai te po kan ol sam chau to vi au na chung in mi ti bi lai tak hi enge TB ni te ha kan se de ni ten lang nge nge a chan ni thei o
1: nya mi tam tak hian in TB program ho hi TB bo in tum si a vala tam si ve te a han ti wanga adik che number kan en chon ama ro chu tun kum som panga som ni vel kal ta lek bo kha enila TB kan mu chwa dan hi a tha to em em a kha kum som som panga kal ta ngai tua kha chuan in man lai de lek ti mayang kum som som panga kal ta te kha chuan in e tb kan mu chwa dan te pokha microscopy in kha kan exam thina ni ama ro chu microscopy te hi an lo thafam kim to big lova an sensitivity specificity te alo ni ama chu wang chuan an nan na shik te an zuk thur chuak chat chat harasa dewa chuan nat na shik dang an lo thur chuak na chance te pokha san te dewa wang in khawang te pokhang kan lo mu chuak thalo deu te po alo ni ve thei ta ni ama ro chu tuna chuang kan khol te hi a tha to em em a CBNet le TrueNet kan ti a net technology ho CBNet hi American company siamani a khol som lai kan nei a Mizoram district zong zong a kan da ve ka tin TrueNet hi India company siam ni ve thungi ani po RT-PCR khol tho ani ta a he hi som li pakhat ve kan nei a Mizoram pumpuya dung le wang a kan da chuak vek boka hetiang call hi RT-PCR ni wang hianin unsensitivity le specificity a tha em em a mai hi kan nei to mang lo ni man lai kan lo mai thin tur ang kha kan mai kan nei to lawa tin chumi mai ba ka man lai microscopy a chung khak ani mai a tun lai nat khola te chuan in zun le thisen le ek ti lo hi chu sample zong zong hi test thei vek mai ni mana kan ti thei ngai lo chuwang chuan in kan ti bi mu chua te po hi kan tam tak wang po ni lawin kan mu chua that wang te po ati thei anga tin chumi ba ka chuan in ki tibirin lelvei hi I kan test na sa to em a tuna chuanin man kum som vel tho kalta mi sing khatte mi sing ni po kan in test lin thei lo lai khan tuna chuan kum khata hian mi nuai khat chuang pap pap tb kan test thei to a test atam na na na chuanin mu chua te po kha tam ve zela tin chu ba ka kan program hi I kan van ne ya handheld ultra portable handheld x-ray kan ti a e call man tam tak x-ray te reute radiation niam si ol sam tak ken kwal thei fia tha box si hi ania chu te po chu kan nei a call som pani lai kan nei a hemi portable handheld x-ray hi anin si atak a tha lak me ba khan ai enabled ve kan ia artificial intelligence enabled ania e doctor po ngai lawin a result kha tb le tb lo kha chu aron thlia sang tangal vek mai ni hemi x-ray sang sang hi tuna po district zong zong a kan da veka he hian na china kan soi tak tb muk bharat campaign abian phase 3 kha kata khan tb screen nan kan manga khatiang te ani awang khanin tb hi chu la nei reng la nei tam angin lang mai la kan mu chwa that wang to wang ani ve boka ama ero chu I zumi soi rual rual zuan in veng chen khata ti bi ala tam tlat mei ni veng chen khatte ko chen khata te khata khanin na chi na chuap ti bi ve in an the dar kan ti thin ang kha an om ti na ni mai ta ni mu chua si lewin a the dar tu an om chuan hriat chua har satna lai chu natna dang angin ti bi kha chu alang chuak ve zung zung si lawa ke ni te pon tu emo kan in bul che velami chuap ti bi ve atang khan lo kai po ni la I factor sang sang na china ka soi tak hoa khan aron lan chua le lan chua lo ka ein nga vele si awang khan khami e kan kai na bul kha sia chua har ve fo thin ta a chuwang chuan in mi pui te hian in tb chu alo muanga nan na te lo muanga en ko chung te lo re kan ngai tha ve ta de ulek maya I in test to soi lo tu na kan tb dam lo tam tak te po hian in in check up that hi in check up regular hi rin ai takhian an pe lo ve thin ani chuan a le lama chuan in I ni den tho ngai te an lo om ve a an lo boy ve kha ka chu kan se thiam adik reng na tho te an mamua a ka chu kan se thiam tho a mai ro chu chu ti ro in check up kha poi mo ve ta em em ani ti bi dam do e chung kan a re si a an adam do atam si a side effect te lo om ve a chuan chu ba ka ve nun le te an tam box si a khata khan in check up phi in check up that thi angaya in check up that mai ba ka e tb ala tamawang in test na chang te sia ta gaya hei hi mi pui ten chan la ila kati na la em em kan pakhat ani
0: alo mong khom me te chuan nia hei tb hi kan no ngai tha te po ani theya khati anga khan e ma ni han in rin hlel da ne mo itinge a kati bi nia nga han ti mei da ne mo enge mim nol tuina kan thriat chua the dan te kha au mem eng ti nge a kan in rin le chuan e chutianga kan om chuan chutianga ti tur tiang chi te kha au mem emi ti bi na na chung changa hian
1: nia ti bi hi e ma na kan the la thin em em chu kar ni khu chuan ti bi ani thei khak test ro ti kha ni thin ani hei hi chumi ti bin lan chua da na kan soi masak du lok chu mizo hi chu kan mi zia hian in e in entir tlai chi kan nya ti mayang in entir ha zung zung chi kan ni lo chan chu tuar chel te ka kan lo ngai sa nga tuar zo ni te kan du lo abi ta ke mi pa phei chu kan du lo ta ni ma se kha khan i thil thalo tam tak ngong nei thin ti bi a ngat phei chuan chuan in ti bi lan chwa dan om the te chu khu kar ni ai re khu chuan tlai lama kho six ser ser chuan zan lama thlan fi min a bual chuan weight loss ri na thla niam kan ti ho khami pali kha a poi mo thin kha ni a tin khami ba wa khan in 10s kan ti a 10s symptom 10s tu symptom ti na ni a ti bilan swa dan som poi mo te tu na hian in kan ti thar ve le deuh ta ni khami cough fever night sweat le weight loss ba wa khan in chest pain om chung ril na te chuan khap thi hemoptysis kan ti te chuan chu ba wa chuan in shortness of breath sob kan ti te chuan sob ba ka chuan in e thal be bok ti sang sang e mun sang sang kan thal be bok te kha ti bi rin hlel tur ti te lo ni ta khang ho kha e alan da na in ang don lo ta ni kan ti bi na mun azir khan in adang zel don pakhat chau kha kan nei theya patni kan nei theya pathum pali som te thleng pon an lo nei ma na en ti nan chuap ti bi an lo ni chon atlang puin an lo khu deuh kher kheranga tla an tlai lama an khwa te lo sik deuh veng veng anga kha tian te kha alo ni anga mai ro chu ru ti bi te lo ni ta se nung jang ru ti bi te ni ta se nung jang na te an nei anga avung te an nei anga khosik te an nei nga ma se khu te kha an lo nei vel an nei lo ve le thei ta ni chuwan chon alan chu adan kha in ang lova chuwan chon pui mo ta chu mi pui hian in in entir ma na chang hi kan sia ta ngai tb cho a bo ni lo thil dang kha lo ni ve thei tho wang khan in in entir ma ila a hun ta ka in entir ila thil tam tak ni thei te lo om ve wang in chumi zara chuan in tb te po rang takin kan lo mu chuak ve thei don ani
0: ti chuan tb na na bu khan in eng eng nge test ngai a test dan te kha tin koi muna tinge atestate ti te pokha nga thatu ten an she chak karing
1: tb hi chu ateste adam do zong zong te thon vek ti hi han she phot meila na china kan soya sibina thu na test kha tun laya tb kan test na tlang lon ber chu anita a hei hi private sector a pe chon sang ni zanga sang thum zanga man lai te lo ni ve a chu chu ni sarkar a hi chon a thlon vek in a test theya khami kha kan test dan tlang lon ber ani a sibinat som kan na ya thunet som li pakhat kan na ya mizoram dung le wanga sarkar dam do in zong zonga district hospital te sub district hospital te medical college zmc te CHC, PHC, azong zong atlon vekin na test haya. Tin kan om na kuwa ka PHC po alo om lo ani ituanin Health and Wellness Center tal te alo om ani ituan. Health and Wellness Center akanin kan test tour kan kaka min lo lak sak haya. Ani kan an lo laton teile. Tsew may ni. Tsewang tsewang tibidam lo tetan hei siya ila. Iaman atawa sarkara hei na tlon vekin na tit haya. Then the wellness center level tal and vatlen thei ka chuanin ka khami kan sibina thuna site kha a thleng thei fekani kan test thei fekani
0: alo mom khop me a thon vek le nga la nia ti chuan he tb e dam doi hi kan man tila tun ma deu kan e hemi dot provider mu lai nge e ngai ti de kha ala ni chaw zelem tuna hian nge adam doi e dante tv na nakalo veita adam doi hi ingtianga e tur nge ti a e dan tur chung chang shim shim pokha e soi zaw le tan thakop me dro
1: ya tb treatment hi tun ma ngai to chon a ol sam to em em a tb na china khan chen a chi sang sang na chen thei ti kha ka soi zwa ya ta khan chuap tb le chuap pon lam tb di kha ka soya chumi ba wa chuan in treatment lam atanga e then dan dang le chu tb pa ngai dam tb pa ngai kan ti dstb drug sensitive tb le tb dam har chi mdr tb khalo om ve le ta ni chu then dan sang lo ni ve le ta khami drug sensitive tb b khalo soi masata potila e tb pa ngai kan ti mo khami tb pa ngai ho kha chu are lo bera tharuk dam doi e tur ani ta a tin khata khan dam doi chili isoniazid rifampicin pyrazinamide le atham butol khan eta

Friend zone ti hlamoi takaron sa tu khati vanal mangai ani ole tuna chuan min thangro ti hlakan ngai tha anga zosun eflal za omana ron sa ang

zosun eflelza omzai kan ngai thak ta khamin thangro ti hla ani ole kan ngai thak le tur hi omlo ta la ti hla ania he hla hingai nun sangin aron sadona ni tunai lo ngai thangu.

thiam taka mangai na king bai ti hlaron satu khajawsun FL zoma ani olituna chuan sangte khup tong jai kan ngai thave thunganga ka mangai che ti hla aron sang

ti vanal ma ngai zai kan ngai thak ta kha izun ti la ani oli tuna chuan zo sun efl zo man mingmoi te ti la sak ilongai thang u.

kan ngai thlak tak ha meng moi te ti hla zo sun efla zo ma sakani ole tu na chuan don't let me down ti hla kan ngai tha anga sang te khup tong in aran sang

0: That was everything you do by M2M concluding today's segment of Western music. Thank you for listening, and please stay tuned for more uplifting programs here on Akashvani Aizol. Hei hi Akashvani Aizol ani tuna chuan lemchan kan ngai thla anga tun chuma kan lemchan ngai thak tur hi Lersia drama party te chan ani a tun lai khovel ti ni in script writer hi vanal ompuya selesi ani a an leader hi silarin lua selesi ami vekani ilo ngai thang u
1: nu nu zoi toi la hei dar kori to do wen na tan ve ka du sia ka tai lu tu pa la
2: nia pai le ne ipa kha lo ko la ka lo sia ma nge
1: khoi ka pa chu ma
2: in hwa ya kha no ma ni lo mo ar cho ka pe do na ti kha
1: ni chong ko nge pa pa i lo chong man toi zoi hun to nia zoi to u
3: o ka lo chou do ne lo sia mu la ka lo chou kha de mai
2: bu ya hey, ka siam zo der mai, lo ka lo la ipa chu lo chou man toi em
1: o a lo chou do ne ka lo isen mai don kaman ho to rio ko tai du gong
2: o ti khan lo e bor bor mai ro khomo ke man ka zu ko wang e bo ya pa i bari ve ki fa pa chuan e san bor bor to chen ya
3: ka lak lo de wo lo mo le ka ma le ka lo chou do ne bo ya chu kha i le we de to ni bo i va trap to ong ve
1: ni pa ko man ho de wo ka lo e san mi chu na tlan ve ko du bok sia
3: e void na tlang a khan mo chu ko ai o thok tur te ni li poka tai madavi ni va thok don ya na ta ni ko hian azel thel pol le a homa pol anom chin an ti kha khatia ka chu vani ve lo la a zon jak pol a tan tum tla tang se
1: ole ole ka kan kha ni pa u zo hi man tong emo u zo i man to em kal to la
4: o man ni mai ka lo kal ei nang hi chu chết khẩn thấy mấy lỗ chân thì
1: ờ nặng cái chu ít sập quỷ chết rít mày à chết khẩn thì hắt thì ném
4: à úp bật lắm mà hết chân nên chết thì muốn rít tổ mấy nè với thằng tác tuổi chưa có vặn bị lỗ tập mấy lỗ xong lỗ là chưa có cắn miết lỗ mà lè
1: nhớ tiếng ngủ
4: à khẩn suối tu tới phù vàng tất cả tiếng á hẳn thằng tàng lệ đều tóc mấy chỗ
1: suối tu tới bề rắn phù lỗ dân trả thua mì
4: trả thua mà sẽ ta to tur te thil ti tu reng reng hi phur pha san hen an rut ve le rengot zela chen khate jon thok thale pe tak tak chong si lo wa lo chi greng maro roi tu chen khate ju an thu mei mei nga an thok le pe ni lawang
1: u zo he tiang ke ju vek ti din kon kol chu mang ju roi tu te zong zong an ni vek bik chong nei nem roi tu thot tak kan nei chu lo
4: nia an dik khop me roi tu thot tak kar thawak lo loin phum ve kha khang khan lang sa thina mi pui ten kan hum hai le chi lowa ka han thoi tu mel ati ba thin lom
1: a eng po ni se chu ti mi chu ni tum ve lo wi la kan ma zon ati turom te hi chhatak ki ti tum zel la thani mai
4: nang hi cho tu lai trong takin ivan positive mind tak pasal chhatak len don lom ma mi ta hi chan ma
1: pasal chhatak kan ni lo ten chi don bi kon kol ma viom ko tia kon la lo um nu to mai ku
4: nya ni ku ma le khang la ma kon ka chuk chan don chen yo ba rai mu don ne
1: ole nu la bula te khan chu mai mai lo la o yu pat to kha
5: en te chan nu zo ni zui thang fu ve khop mai so en la thong sa tu tu ra sin lang wal fel tai ma bok si ri te thil te bok si lo ko shanai mang bok si si li ri mai chom yas o pasal tla ka ni kha
6: You over, eh? It's down, eh? When you big low, ah.
5: Nilo me, eh? I look and long hal piano.
6: Can you, eh? Hello, hello.
5: Eh, you watch a Josie, eh?
6: Jenny book low, tin, tak taka, fill the low. Are you rooted each hour? Can do it, pop and fill and till took.
5: Eh, indeed, eh, mea, yeah, tak taka, fill the emony. Cut him with him among a kind of pillar.
6: Hm, too low tea, eh? Nó mang số lại house lover pero thằng làm hao cái lâu giúp bé ăn
5: ngoài lâu khu làm khoang cái lâu cái lòng số sao làm sân vô cái rồi chào gió cần nghe cái cả khai đấy gió đơn xem mình lề
7: kha căn nula trên thiên quyền lâu xem kha sol hà đam phải in rau căn thùng nem tổ khóc ba lâm lề hey rin ai căn dùng ma đồ nè
3: mỗi tê hey với anh chú là ta căn phút thập về mà lề tê rồi nà bộ căn thục chặt khóc mày
7: nia hey alo mày nula tang wal tomai le te matak tak te zara kan thok ka duak dok mai ni hi ni leng tho po angai don lo ani mel hi a
3: ne a ma de win kan bang tai nga na mai lo nge ne a pun dang a tho tur poi mo dek te alau me
7: a a zon han zon chuan tho tur rim rim chu alau manga ma se tuna kan tho chin hi kan du tok mai don ni a
3: o tho tur alau um tho te chuan tho chun zo milani mai lo hein hatang kan thon hem tho a kan la thok chu manang chu
7: akhai kanu la le tlang walte an halu tuk nge
3: a tlang wal lai te chuan ha kan se tak tak le ne mi so tlang wal lo mai tan te chuan ha a she tak tak le ne pu moi te
7: a pure tu lai thlai te chu

tuna kan ngai thak ta kha ka khwal jin kong ti hla bung kon ko shen zai pol tere mani tuna chuan ol pa min lo min ti hla kan ngai thabe le thunga nga he la hi saron ko shen zai pol ten an re mani helo ngai thang o oh.

tuna kan ngai thak ta kha olal pa min lo min ti hla saron ko shen zai pol teremani tuna chuan kanung to ang ti hla kan ngai thave le thunga nga he la hi bung kon ko shen zai pol te remani ilo ngai thang u

tu na kan ngai thak ta kanung to ang ti lamoi ta karon rem tu te kha bung kon ko shen zai pol te anni tu na chuan chung nung ber ti la kan ngai thavele thunga nga he la hi saron ko shen zai pol te remani ilo ngai thang o

0: tuna kan ngai thak ta kha seron ko shen zai pol ten chung nung ber ti hla an remani chuti jong chu tun chuma ta na zai pol te harem kan ngai thak thei te chu ni a akashwani aizol atanga puan chwa ani hei hi akashwani aizol ani puan tur poi moi lo ngai thang u governing body mizoram state health care society thurel angle state election commission in le kha a mi puite sha tir phalna min pe kangin mizoram universal health care scheme max noya mi puinol pui te man choya in zia lu hun april ni som le panga sang ni le som ni paru khlengkal pui tura lo puan to chu me ni som le panga sang ni le som ni le paru khleng po se ani a hemi hun chung hya mi puite in zia lu vek turin kanin nge nin kanin sha tir ani e in zia lu hun po se ani awangin grace period ero hun ani to lawang chuti zong chu tun chuma ta na puan tur poi mokan ngai tha thei te chu ni a akashwani aizol a changa puan chwa ani
1: Mizoram Universal Healthcare Scheme noya minol puitana inzia lu na chu February ni som paruk sangni somni paruka changkhan honchan ni in April ni som panga sangni somni paruk thleng inzia lu na hi hon ani ang sarkar na thok civil pensioners le ABPMJAY golden card mangthei chung kotan ero inzia lu angai lo thung inzia lu na hi mun tamzo ka online na kalpui ni in muhcs.mizoram.gov.in mani om huna changa inzialu mai thei ani inzialu man hi du thlan tur chi thum cheng sang ni zanga man cheng sanga man le cheng sing khat man chop chua ani shi chiang du tan muhcs chon tu 8065293906 mo 0389232823 ya zofia thei ani
2: dam thelo sikpai turin manhelsu wandoi wang a in du khanswal wanga hiv aids kai antamzok ruilola film khurla hiv chu ama in omtiro singnun jinkonga positive la hiv aids laka lo negative ang cheti hi sinot social front so meche ni en
0: hei hi akashwani aizol ani zanina tana kan hunduan lok ilo ngai thlang u tuna changa relo te daruk lemni soma hian chanchin thermizo chunga chhiar ngai thlak ani anga daruk lemni soma chuan infiam na khovel in achhun zomang darsari lemni nga national integration ti huna chuan nam impum khanna na thalai te chanvo le mo phurna ti thu pui manga si wanlal thanga chon puyami thu soi kan ngai tha anga darsari lemni som panga leng jem huna chuan wanal sai lovale bimal som tuangi te zai moi takkan ngai thadon ani dar sari le chanve a chuan dan le shaiti hunin chunjomanga he huna hian tlom ngai na juvenile justice act ti thu pui manga aram thansangi advocate le adoption under juvenile justice act ti thu pui manga ram eng moi advocate te thu soi kan ngai kha anga he hi kan station a changa boi khat kan ti chuan a tur ani daria ta chuan spotlight hunin chunjomanga chumi zo a lengkhom zai si wanlal sangale rothang puya le apolte sakkan ngai thadona daria le chanve sports can ina chunjom donani dar kwale achanve kan hin leng ti huna chuan pu ramhluna namte shang luizai thiam komna hun kan ngai tha anga interviewer hi si ro sang liani casual assignee ani dar soma chuan presenter's choice huna hlamoi tak tak te kan ngai tha anga ti chuan zani an tana kan hun chu alo top donani naktuk nisom thanga sangni le somni paruk cholni jinglama kan hun mandan tur duan lok chen khati lo ngai tha ang u daruk le mit minit nga a chuan chen chin thar sap chunga chia deli mi lak chhon ni ani anga daruk le mini som lalpa chu fakro uti huna chuan pathian fakna hla moi tak tak kan ngai tha ang daruk le mini som nga panga a chuan zai pol te hlarem kan ngai tha anga dar sari le mini som nga som panga pathian thu soi huna chuan achilai siam thatu niang cheti thu pui manga dr km vanal peka leader central kgp ami thu soi kan ngai tha anga hehi kan station atanga voi khat kan ti chuan a tur ani ang dar sari le chan ve a chuan chanchin thar mizo chunga chiar ani anga dar ria ta chuan chanchin thar hindi chiar ina chun zom don ani chuti zong chu tun chuma ta na kan hun duan lo kan ngai thak thei te chu ani a akashwani aizol atanga puan chua ani Hei hi Akashvani Aizawl ani. Chanchin thar mizo chunga chhiar ilongai thang u.

0: hei hi akash wani ai zo la ni dar sari le minin nga ni a national integration hun kan lo thleng le ta tun chuma chuan nam impum khat na na chalai te chan vo le mo phorna ti thu pui hmanga wanal thlanga chon pui ami thu soi kan ngai thado na ni
1: tun tu ma hian nam impum khat na ta na thil poi mo tak tin kan nam impum khat na ta na poi mo ber te po ati the hielo me chung ta na thalai te chan vo le mo phur na chung chang chu kan sei do na he thu sei tur hian sei tur he tama kan huna chep sia kan sei zo man po hian ka ring meu lo chu wang chon atlang pui de por por kan sei tur a ngai tai la a tha in ka ring ti chuan he nam in pum khat na tan le tin mi hring in pum khat na le in po na tan hian thalai te hian chan vo hi an nei lian em em a chung kwa ania ma khotlang ania ma ram le nam ania ma in pum khat na tha tak me na kan kho sak ho the nan hian thalai te hian mo phur na sang tak an nei ti hi a chiang em em a tin tu lai kho vela phi hi chon mi thiam ten thalai te kho vela ni e an ti hi a dik le hian ka khia a ram

son nei mo ram ke pen na thang thang a hian thalai te chan vo hi alian hle ani chuwang chon tun tuma po hian kan nam in pum khatna tan hian thalai te hian mo phurna kan nei lian em em a asu sutu bertur po kan ni ti hi ama salama kan soidu ani thalai te chan vo kan soidon hian ram aniamo nam aniamo in pum khatna tan hian asu sutu ber kan ni kharang le tin chung in pum khatna ti chatu bulte po chu thalai te thau kan ni ti hi kan thiat tel hi poimo khop chumi tang chuan kan in pum khatna hlut zia te po kan thae fia thai hia lin karing tun tu mai ro chon khalam kan thur vak manin karing lawa thalai te na mo phurna kan nei na konga hian eng eng te hinge tul zual ti kha kan soi mai don ania tizong hian han soi tai la a tha in karing thalai te hi tun lai khovela chuan avak zau le kong eng kima a dai zau chan chin le chin chang khrezok te kan ni to a chunga wang chon kan nam in pum khanna tan hian chan vo kan nei poimo em em mai chu mithiam ten kan khovel hi village khopakhat ang lekani tentia tin then khat phei chuan kot kher pakhat ang chawani tenti chutiang khovel kan ni to wang chuan kan thalai te hian he kan nam in pum khanna tan hian chu kal konga chuan ing tin nge ma kan la kang ti hi wena hian kan soidu chu thiam siam konga hian ani mani bil le mani nam bil te te anga kan ti let let chung hi chuan ram in pum khat nai mo nam in pum khat nai mo hi atluan tling tak tak thei ngai lo chuwa chuan nam hrang hrang te in pum khat na tha tak me na kan kho sak kho thei don chuan mi hring in riat thiam na le thian in siam na konga hian ma kan lak he poi mo khop he bik takin kan india ram hian chu kal kong chungai to in sport mang te le school nau pang mang te in kong hrang hrang in chung thian kan in siam na tur kal kong ta chu siam in ma ala thin hang hi alom am khop mai hang ba ka po hian thalai te hian ke ma ni mi mala kan the na kal kong he tam em em abik takin social media te kan mang tang kai theya tin tong mang le tong dang po a thiam zo hi thalai te kan ni chunga chuan kan in pum khat the na tur kal kong hi kan ma hian ain ta lang lian hle ni ti hi pakhatna chuan kan soidua hemi a ma kan la khe chuan nam in pum khatna konga hian thalai te hian kan tholok hle ang ti hi karin tlat ani tin pakhat le a chuan nam in pum khatna ta hian thalai te hian mo phurna kan nei len em em mai chu kan ram le nam khuaina konga sul su tu kan ni ti kan in phiat hi apoi mo in ka phia hemi kal konga kepen na chang khelo nam te hian ma an son tak tak thai ngai lo chu wang chon khoi ram po develop country nia ram ti chang kang le in pum khan na konga ke apen tak tak don chuan thalai te hian chu ram le nam kai khoi na le chu ram le nam din chuan na tura ke pen na konga chuan ma kan lak hi apoi mo em em hian ka phia ei jon na kong ania mo ten ram hum him na kong ania mo ram ven him na le ram chunga mi puite in ngei tura ma la tur po hian adik tak chon thalai te hian mo kan phul lian der ti la asual om lave hang nu le pa te nau pang ta chu ti tak tak a chuan hang kong a hian mo phurna an nei sang lem lo chu wang chon thalai te hian he kal kong a hian mo phurna hi kan nei lian em em abik takin he kan zo ram khovela te phe hi chuan kan thalai te hi kan thang hara kan ram ding chuak tu te tin kan ram le nam in pum khatna konga tun ai chak zo ka ma kan lak thaina tur hian thalai te kowa hian atam ber hi in hata nei ti kan thia ta tan kan la ka ke ma ni ngai po chu kal konga kan in da lu thiam ve chu apoi mo em em hian ka khia tun tu ma po hian he kal kong hi uar de hlak hian kan soi du a achan chu ram din chu na tur te tin ram le nam in pum khatna tur te nam le nam in ngei taka kan kho sak plan thena tur tan po hian kan thalai ta sul sutna zel lo hi chuan ma hi alak chak tak tak thai ngai lo he khover ram ram te po hi han khir tai la

0: ram veng him tu chu thalai rol ve kan ni chu tiang chia chuan ram chan him tu le ram ta na thok za a som riat te hi chu thalai an ni chu wang chon thalai te hian he ka kong a hian mo kan phul sang le a kan mo phur na hi alien em em ani ti hi kan thiat apoi mo khop mai ram le nam in pum khan na hian chu ti khopa kan chunga mo phur na sang a chuan ti the kan ti the ro kha chu ai nang vek lawanga then khat ro chu niam de ulhe ka tanga ke pen ngai te po kan niang then khat jil sang de utero chu sang de ulhe ka tanga ke pen thei te po kan niang chung zong zong a chuan ke ma ni phak tok zela he ram le nam in pum khat na tan hian thalai te hi ke ma ni kan in bar lu nga ma a mo phur tu a ke ma ni kan in siam ngam hi a poi mo ber hian ka fia chu kal kong chu zo thu chuan vena hian a big takin thalai te po kan in fui ni sala a tha ome ti chuan a top na tan chuan kan soi du la pakhat chu ram le nam in pum khat na tan hian karil ruin a kangai poi mo em em mi hing min ti chathai rui thai thil laka filim hi ni thalai te he kal konga kan tluk lu lowa he kal konga tanga ke ma ni kan in sa thiang lim hian ram le nam in pum khat na konga te ram le nam ma son na konga te hian na sa takin ke kan pen ani ti te hi khriat a tha khopin ka khria tu lai kho ve la kho ve ram phang phang te po hi han khri re la thalai te he lam konga mi an pen na sat chuan chu ram le nam chuan tlak chiat lam a pan that that thin chu wang chuan kan ram le kan nam in pum khat na konga te tin kan ram le kan nam ma son na konga te rabi thar rapa ma son kan tumani chuan he kal kong hi kan tan kan mel ma ani ti kan khiat ngama chu mi la ka tanga kan in thiar phi lim chu apoi mo hle yan ka khia lai hi karil ro hen alian fo thin dik tak chuan kan thalai te rui thei thila kan in tlan sia ka no pang te te a thi na kong kan zo mup mup hian ram le nam in pum khanna siam thalo tin ram le nam choi kan na kong a hian kal kong min siam saklo chunga chon anuk dim jong zelin chu chon min kal pui ni ti hi kan thia ta chu mi laka him tura ke ma ni ngai po kan in san mara ke ma ni ngai po chu phi la chon zuang lu ta chu mi laka him tura kan thian te ngai mai po kan fui ngam hi apoi mo em em hen ka khia he kal kong hi a karilo hian avelian ve de laka chu wang chon vela po hian ram le nam in pum khana ta na thalai te ma phurna hian kan rin lut kham ani nge nge na a chan chu kan nam kan ram in pum khana ko apwa min ti chhathai tu min ti buai tu dik tak chon khotlang chok buai tu hi rui hlo hian ni chiang em em ani chu wang chon kan in pum khana ti chhathai tu po hi he rui hlo bok hian ni chu wang chon hei hi kan nam kan ram in pum khana le ma son na konga ke kan pen na turata na kan mel ma ani ti hi chiang taka kan khria ta chu chu mel ma anga kan ena chu milaka kan in thiar phi lim ngam hun hun chuan kan ram po in pum khat na konga ma kan son na nga tin than len na konga po hian ma kan son bo kang ti hi karing tlat chu wang chuan voina hian u nau du tak kan mel ma lien dar hi khathia ma chu milaka tanga hum hi ma hem kan ram le nam te in pum khat na konga ke pen tur hian ma ni ngei po in pelu turin kan som du choni ram le nam in pum khat na hian thil thar te wi wangai lo tin thil ro pui le mi la ti ngai lo wati tum wi kha atul lem lo tuna kan han soita kan khan thian siam ko nga te ma son tumila tun ma kan la ti ngai lo tin tuna po then khat phai chon kan ti mek thian siam tura kan thil nei kan man ruwa abik takin social media teng te po mang tang kain chutiang chon he kal ko nga hian hlok takin ma kan sonin ke kan pen the ni ti kan phiat hi apoi ma hlein ka khia tin chu chau po chu ni lovin kan han soita kan khan thil thang thang kan han soite tin rui lo kan han ti khang te po kan heng te hi ke ma ni ta na a hlut le hlut no na chu thiam a kan ram kan nam in pum khan na ko nga ma kan son thina tur hian ma ni in ngai tu tha wangu ti kha kan tar lang do ni e ka lo me
1: tuna kan ngai thak tak kha nam impum khan na na thalai te chan vole mo phurna ti thu pui manga si van lal thanga chun pui venga mi thu soya ni a akash mani ai zol changa puan chwa ani tuna chuan hun ol tlema jong kan la ne wangin lam lian thiang hlim ti hla si la zar moy sakilo ngai thlang u

tuna kan ngai thak ta kha rem ve the se ti la bima som twang i sakani tuna chuan lungi herle si ti la banal sai lo wa sagilo ngai thang u

tuna kan ngai thak tak lungi her le si ti la ron se tu kha wanal sai lawa ani tuna chuan lua lo di ti la bima som tuangi sakilo ngai thang u.

0: tun tum dan le sei kanun ki ba ti huna chuan tu chini kan ngai thlanga ama sain tlom ngai na le juvenile justice act ti kan ngai thlanga heturun soi tu tur hi ramthan sangi advocate ani
1: voina kan thu pui tur chu tlom ngai na le juvenile justice care and protection of children act ani a tlom ngai na le juvenile justice act hi andang lam na le in le china thu khle a mizo nam nun phung le thinlung poi mo tak tlom ngai na le no pang dik na chan vo hum him na dan juvenile justice care and protection of children act 2015 kan ti hi no pang enkol na le shem na ko nga thui tak a inzomani ti ha kan chat tur ani a mizo khutla nga chuan tlom ngai na hian midang te ta na in pek na le chan pui ngai te chan pui akop deuh bera he juvenile justice jj act kan ti na atum bel chu india rama naupang kumtling lo te hum him na le engkol na dan ani a mitam takin kan chelo thaya hi po hi kan shat apui mo em ema juvenile ti chu kumsom pariat noi mi naupang soina ani a he dan hian naupang te chu an dik lo na a po an kum le an nun siam chat the na ngei to masak ber hi atum bul pui ber chu ani he ek thian naupang swal ti te engkol dan te mei chenau pang le nau pang be dong te hum him te nau pang dik na chan vo hum him te a rel de ubera poi hian entinan poi lian tham kan han ti me asap chung tak chuan heinous crime kan han ti me a hemi chung changa po hian nau pang kum som paruk le kum som pariat in karin poi ra thak tak entinan tual tha emo bong suai chung changa po poi an khoi chuan juvenile justice board in an indik nuwa puitling anga shemthei na a oma dan angin shemthei ani juvenile justice board jjb hian no pang swati the case angai tua de bera court pa ngai anglo takin no pang chazo ka siam chat tumna lam angai pui mo de berzok ani no pang hi eng ang po in pui khoi se kumthum aya re lung ina lung in kan hanti hian jail kan ti hi ania hetianga hian special home let me jj ek chung chang a hi chuan special home kan ti ta a lung in pa ngai ang a hi ani lo ta a chu chu an ni no pang te kha an da ngai lo ani ma se khami ng sang ni som panga amendment kha dan siam dang lam chuma khan no pang kum som paru ka changa kum som paria te tan shimna ana thezo puka jjb juvenile justice act hi no pang dan kala se te chung chang ni tuan mun ani da ber ani jj act in atum ber te khan soi le ta ila jj act in atum ber chu no pang dan kala che te shimna ain an nun kong dik lova an kalna achanga cher chuana khutlanga nun bul chataka an run man le theina tur atana rehabilitation kan ti hetang an enkol chat le na hi ani a he juvenile justice act noya hian tlom ngei na ril ru nen no pang te hi an enkol de ubera chuta chuan he shimna ayin enkol na an thu pui berzo ka no pang thil ti swal tu te chu lung ina thon lova no pang enkol na mun observation home kan ti mai special home te kan ti sarkari na asyama hian anda chin bok ani thil swal tu no pang te chu an ni na pasap chung tak chuani a confidentiality kan ti hi ani a hemi a chung changa hian soi zau le ta ila section somsari palina ina asoi angin no pang poi khoi tu emo atwar tu emuni na an ming emo an thalak emo an nu le pa ming emo le an veng te poni se phaulan phal anilawa mizoril ru le tlong ina changa chuak chuan heng no pang ma khwanga in heng an di na te hi phaulan sak phal anilo ani chuwang chuan in kan khotlang hian a rol poi mu tak kan nei ve buka chu chu no bang swal le chan hei te enkol na konga sarkar chau nilovin khutlang nun siam chat a no bang thil ti swal tu te nun siam chat ta khutlang in rel bol na a mi changkai tak le mitlongai tak ni thei turin kung a siam sak do na ni heta kan ron soi tak an ming te an ni na te khatia ang te kha mi kutlei na social media a khatia nga lo phaulan ve ringot kha dan kal ani a phal lo ani ti kha kan sia tur poi mo tak ani khutlang in rol theina mun poi mo zualte hantar lang le book ila hemi chungchang a hian khutlang mi pui emo tum ngai pol ngo emo hian no pang chan hei te var vai te emo boikoi na laka filim laute kan hmu chuan thune du te juvenile justice board ne na report tur ani a hei hi apui mu em em a bitam tak te poshe laute po kan lo um theya hei hi tom ge na ri ru ne na no pang hum him na nam saber ani di chuan in a community service tung chang te po hi han soi zau le ta ila community service hi khutlang ta na a na tho tina ani a no pangin pui a khoi chuan shim na a in khutlang ta na na tho community service tir the ani a he na hi khutlang shwai tu te mo thungai pol ten an vil chin bok ani khutlanga mirin tlak emo no pang thil tiswal tu te om tur munrin tlak fit facility kan ti mei te chu no pang enkol zui turin thune tu ten an ruat thei bok ani a tin no pang thil tiswal tu te kha heng an thil ti swal a changa an shem na mun ata an lo chua khan khutlang hian no pang chuak le te kan lo don som dan hian an lun siam chat le na konga om se thui tak aneya chu wang chuan in hemi chung changa po hian in atam zokin awareness te po kan in pek anga em em a entir nan no pang home om na changa an lo chuak te kha musik te wa kan endong ani chuan in khutlanga in kha shun na tam tak te an nei do na in siam chat ai nekin an nun kha ama in thil ti swal du na ri ru lian tak an puthei kani chutiang ri ru pulawa an mahun don chunga an ri ruwa mason na kan tu tlat chuan mahun be sei om tak le khotang ta na mirin om le

ta ka kan ser chuak thei zok don ani ti hi kan sha da poi mo em em a tin tom ge na ri ru nen chuan no pang te tan a khotlang hi ri ru thlamuan na ani a poi mo hle ani a tlong ge na chuan ma ni ma sial lova midang pui a zir tir buka tlom nge na ril rupu chuan dan bo cheto no pang te po thlei lovin khutlanga hun pui mo an chan le thei nan kong a hun sak zo kani ti chuan no pang za om tak ka in kol turin a zir tir bok ani mi zo na ma chuan tlom nge na hian hun pui mo a chang thui em a wang hian in mi swal po ti du da me lovin siam chat atum tlak zo china chu wang chuan juvenile justice act po in jail mai a in no pang thil ti swal du te counseling thu chatak tak fa te zirna le ma ni ke a din le the tura din hun siam sak te angai poi mo zok nge nge bok ani tin kan shiat le tur pakhat chu juvenile justice act hianin a punishment a punishment kan ti athil ti swala wanga shemna ngor ngor a in kha din hun achanga mi pa ngai ni le theina tur khan kung a ko hu saka chu chu mi zo tlom nge na a miswal po ti du da me lovin siam chat atum zok chhin ani hemi juvenile justice act noya hianin no pang nu le pa nei lo le an chhung te ina an kal san te chan pui thei ka chung chang te po asoi tel buka heng mei ba ka an zir na le an kupuar na le hum him na pek hi he juvenile justice act jj act tian atum pakhat chu ani bok ani heta no pang chan he te chu child welfare committee hnena shuaiin umna tur te an lo pe chin buka umna tur chan he riang vai gan ti te khamo achul dana serin adoption te an boy pui chin buka child welfare committee hian mun poi mo tak changin heng no pang chung chang ngei to na na poi mo tak an thoka heng no pang hum him te thlam muan na le ngei ngam taka an chen na tu lo rua man sak te the ang to ka counseling thu cha tak tak in fa te le ma ni ke ya din the na tu kong siam saka te jan ala bera no bang te cha zo ka nun na ni the na tu ra ngei to bera ni mi zo tu ngi na po ina riang vai te ngei sak te mi re the jan pui le no bang har sa te chan pui ngai te hum him azir tir ani kha chu wang chuan juvenile justice act hi heng kan sui tlom ngei na te kha dan hmanga ti lo tin le zual na ani dau ber ome mi zo nuna chuan in ma ni fa te en kol hi tlom ngei na vor top ani a he ri ru hian juvenile justice act na no bang te ta na chung kwa family environment kan ti me hemi an siam sak atum na konga hianin na satakin a chan pui boka a masalama kan lo soi to khotlang in hlan lu le na a social integration kan ti me hemi chung changa po khan no pang siam chat te hi khotlang in an puma na an nei theina tura bituk hemi jj actian a kok boka tin bidang te ta na luan swa na ani awangin tlom ge na ri ru hi khotlang mi puya alan chwa chuan no pang hum swal lo dai ve to te tan khotlang a hun a om poka swal kong zo to lo turin kong a hon sak chin bok ani hemi ek thian tin jj ek ta hian khotlang mi pui le ngo te enroll na apui mo em em a role an nei lian em em poka mizoram a chuan yma le pol gang te a kaushan ang zong te konin han soi ta ilang katiyang ate po kanin le akausyan ang song lao te po nin po siyang-syang te po at lungit na rirupuin mun siyang-syang a chan puin te an pe a asum le pay ang song te po nin asum le pay lao ang song te po nin yang tu no pang humhal ngay children in need of care and protection kandit may tetan at humdol na di siyang-syang an tok chine ni heng te awang hiyan tlom ngay na vanga tok kandi na hiyan dan king go to sorkar ta tlamuan na tam tak asiam bok ani JJB juvenile justice board JJB tungtang hi hansoi le taila bitam takin shelote po kan lo om theya JJB hi district tena hianin JJB hi pakhat I claim lo din tur ani a judicial magistrate first class emo metropolitan magistrate emo no pang enkol le siam chat na konga shiat na thuk tak nei an ni ngei tur ani ti kha sha tur ani a social worker an um bo kanga ti chuanin hei hian sokar lian a thleng china ti chuanin no bang enkol na konga te a si sel na emo a zir na konga te pon ni se kum sari a tlem lo thok to an ni tur ani kham

0: experience kha an nei nge nge tur ani ti kha ani a chuan chu mei pelama psychology chung changa te a psychiatry chung changa te a sociology chung changa emo adan lama thiam na nei ani chuan du sak bik an ni chin ti kha ani boka an na hi dom nge na le ma ni hun in pe a thop an ni ti kha chat tour ani a hemi a voluntary work ang kha ani da umei ani chu a mai ro chu a so ka chuan lo te chu an pe thau kami kha kan da shat lo na tam tak te po on the kami po kha shat tour ani a mizoram a chuan in jjb panel member te hian mun poi mo tak an chel boka mizo tlong in ri ru nen nau pang chu an chhung kwa le khotlanga in tin nge man tlak takin an um le theyang ti nge twa pui hi an na bul pui ber ani poka kaushan le tlungai pul kan ti me why me te le adang te ne na thok hau thia mi an ni hian he juvenile justice act lot lin na sang bi chi le ni chuwang chuan juvenile justice act thi no pang te thlawang hau na dan ani lain tlum ngai na ero chu he dan ti pui sui tu le na tho tir tu ani ve thunga dan chau hian no pang asiam chathe khel lova ma se tlom nge den an kal ko phian no pang te hi mizo tlom ngai le mi man tla ka an chher chuak le thei chi ni ti hi kan sha tur pui mo em em ani
1: tuna kan ngai thak ta kha tlom nge le juvenile justice act ti ani ya aron sei tu kha ram than sangi advocate ani tuna chuan adoption under juvenile justice act ti kan ngai thanga aron sei tu tur hi ram eng moi advocate ani
2: Tibaivek ule voinia kan thungai thlak ho tur chu the juvenile justice care and protection of children dan bu sang ni som panga hnuaya falak thei dan ania he dan the juvenile justice care and protection of children dan bu sang ni som panga hi december ni som thum pakhat sang ni som panga khan duan chua ani in sang ni som paruk atanga man tran lo ni a he dan bu hian kan india rampum pui jammu and kashmir state ti lo chu min huam vek ani he dan bu bung ni na chang ni na a hian falak chung chang arun soi fi a heta falak arun soi hi no pang an falak kha ap shing tu nu le pa te atanga dam chhunga lakshan ania tin fa ta na latu te na dan ang taka nu le pa ni na an neya chunga chuan kha no pang an falaka digna chan vo te mo phurna zong zong te ma ni fashin ang meya enkol chung chang chiang takin a inziak ani chang som pa ni na hian no pang kan ti hi arun soi fi a no pang kan ti in a huam chin te chu kum som pariat la thing lo ho zong zong a huama tin chang som pali na a no pang en kol le ven him mamo te arun soi fi a boka heng a te hian chen na nei lo le en kol tu nu le pa mu mal nei lo te tin an nun na ta na la om thei na mu na om te ti arun soi fi a boka chang somli pani na a hian nu cham kan ti a soi fi a no pang nu cham kan ti chu a hring tu nu le pa nei lo amo ama enkol tu nu le pa nei lo emo danang taka ama enkol tu nei lo emo danang taka ama enkol tu ina alo pom lo amo kha no pang kha a enkol theilo ani chuan ti chiang takin he dana hian a intar lang bok ani dan bu bung som nga paruk na ina atum ber achu no pang tin ten chung konun an man ve theina tur atan an ma ni chen na tur zon sak te tin mangaina an don theina turte an himna turte le an zirna le in enkol na tha an don theina tur ata na he dan hi duan chwa ani ti asoi chiang takin kan hmu thei ani tin kan dan bu bung somnga le pasari na a hian no pang fa ladu edop du te chu mi si selan ni tu.

0: mo
1: apart one zok kha tla than ainon top chat anti lai khan e a sang per kar ni chung te kan ni ve thin khang tuan tam ve thin
0: ainon top chat kha tun ma kana la thina tu te buat sai nge kha
1: rina es rina ania I mcn a ho tu pon thina boral to mo chal tang khidin ka sia
0: chon ni e
1: parang chul zo
0: chul zo o kaka ahun lai khan a hit rem rem khop maya a thang tu chiar sen lo khan ni top me ni kaka min han shi zao the yang khang hun lai I in wang lai a thang tu tam lut tu khati ngai na om lo top ang a thang tu zakwa te te chiar sen lo zinga khan atela ni kaka
1: radio artist ka ni ma in ulal sang zo li sai lo hi local thina silong om rang ne tin thing sai khon ne ka u nau ka ti de zir te thing sai khon ne mo u zol bo u bo boy kan ti thina ne aron ka li chen ka zai min dem ru te thina a ma kan om ve ma ka chen kan rol u te kho khan an rem thina mo chon kan om nu kan kan rem ta thina chu mi kan rem trum chon chu a love song sak no nung ber ani chu ka rem anu a piang thar ta ta khan hlap pakwa som ni le in kan record ta chu mi a chuan in kaliam tang ti hi asa bes ka pera pat ka pem ngoi ka ti e mai ni chuan chu chu som sari panga nin ka ria som sari pasari chance ka nei ve ta ka sari ria ta som sari pasari ka tinga sari ria ta ka recall pasaber a chuan in I kala salowa ka recall voi ni na khan kaliam tang ti chu heta hian ka sa aizola hian chuan amma uzul boi berber khallo mani chu ei achan chu asak lawangin ka sa ka ti dang lam hrita tin ton thar di wal ati kha mi pa ka ni se ton thar di leng tin ka thak te min hau lem lowa chuan ka ti fu lai ka hiat chu lung run ke zong i tan ka tling lo ani ti kha ta la khan lung run ke zong o i tan ka tling lo ni o tak kha
0: a hit tain ka hiat o kan kan
1: lau kha ni ta anao anao uso uzol boi nao dinga hianin khala lu zong a thana kha o ti kha run comment a ka ngai kha fu nge nge mo o ti kha lo fu le mai a ka tia cha tiang de cha chon sa den mo nga hi e lt mo na sa pu thiam lt mo na khiang te kha chu zira zira nu pu ya u hi nya kan kho sa ho tho si long han rei lo te lung le ka chou khan hi radio ka zai do na si long a chu chu la thar ka du mak tu ka du te khalai khan somsari pasari sari ria te ne pho chu somsari pasari wal khan sadin bong ka comic khalar e me ma la lar tur ka she ka pho thiam lo lo phu ro ka ta niang chu chu ka 50-15 right kan nei don ni copyright ka tiam a phu kan zir nga la ka ho tla kha contract kan nei a silonga chuan ka satani voi thum kan record tha nge nge ni ni ni sang sanga mo kan uluk lu tuka I lal nun mo enen sang zele hi la tele ka sia a chuan kan soi
0: original la mo ko lo tia
1: kan soi du ta chu chu chu chan ani a I zira chu zira chon anu poe nau anu poe u phu ani ta ma se chu idea nei tu chu ke ma kan ni ta ni sa den bu ang khalar don ti ka sia a achan chu comic khalar lu tu kan ni chu chuan e kan ha satta kha an ha khaka kaming mi riat na tan ani
0: so
1: ko ni o sadin mong ati hin ami mi lui pe chon sadin mong sa tu khamo min ti china ma se jiran helaya di media thazokin e ma se ke chu re de sa tu ka dia ka sa to ngai lo tin sak po ka du to bok lo wa ma se ka idea ne lal sang zo la lai sai zo ka khan lom thu mi ron chile ne le kha in ka la jon le kha thon ne ya ka pamik dilar tu din lamin lo phu sakai lo sa te ka phu ani lo wa tin chanchin ka hril nge nge ni chu chu soi tulin ka hrila ta mi hian se den mong a sama sa tu ka ni ti hriat ve an hriat ve chain ka hril mo ka ka idea ni box ya o te chuan khang mai mai te po kha se den mong ka record ma sa ber version ma sa ber a chuan an khang ve tho wa ta chuan sang ek nap thleng sen ti in ti om kha ma sang ek ui ti ka bel ta ni a ui tak mai khan lom ta em em me te khan khala kha tiang te te kha chu o han ti te kha tiang kha a poi mo jai ka se ve mo
0: ze zo na o

0: Này, cẩn thận tí rồi
1: Ừ,
0: rồi tụ
1: ô
0: chẳng
1: tí
0: yên cẩn nó
1: kha.
0: tụi bây giờ hết là hết chứ bộ yếu vợ phụ lụt tụi qua cho anh ấy khang hôn lại khang chú nít hùng cẩn record tệ tia ồ tụi lại trăng thar tế cho anh khá khá ảnh sẽ thiếm tà lâu
1: À,
0: thar
1: ni
0: tế
1: thum ni lâu, ni
0: vợ
1: thum ni lâu vui
0: vợ
1: thum.
0: thum ồ in là record đàn tụi mà record tháo tạc dìa lệ tụi lại khá lại tế khá bình hành sử giao lệ động lắc
1: Lâu
0: tệ
1: khai khai chôn y nia hi an soi chin
0: ok
1: cho
0: hun
1: mà
0: lai te po kha
1: nia
0: it karinga
1: y in lâu abikin all in the radio Shillong go ti Shillong bi khasui tai la Agaswadi Shillong ani chuma khata khanin hi building lui re group hi nia some type e sab ho sak ta khanin an he dieng hin an lang ve lo wa record to khamo ti khan hi den aron sena khili kan tia ken tong ngai thla thei ve ka sota khan te ro ta chon pahli ra sena chong thu kha en kim kan pu sena en kim khania kan tlon na sathi na ne zai zo e si restaurant en tia thade ume kan khilai nge nge boka tiang khan akhilai du ni chong lovin kan lom thu
0: Bố
1: vai
0: xe
1: khat
0: là hít chỗ dấu
1: o
0: pha tê ta là luôn này.
1: vai
0: Thế
1: khat
0: rồi
1: chu
0: dấu pha tê số số tua
1: kan
0: bị tắt.
1: phok bok si kan record kan ama kan mo si lo ti khan kan lo uang ve la val te hin ta bring ka hia uang te ber kha pa li ra chong a sen thu ti khat ti khan pa li ra chen na chong thu ti lo khan pa chong a ti khan ti khan kan han aron thong ta kha in ring to mi ti a lo shefek sa a kan zak lut tu ko mo ma se ani khal fel veng tin ma khan siang khan om du te lo kha tiang khan ne lang si lo wa te khan kan chu tiang vel chu ani kan record tan kha chon ching tang holo ching tang kan ak chowa i tek si lang na po kan nei lo kan om da ta tak rang ei put tha a za po za thak chi na ti khan i ching tang holo kha ne bass guitar kan per pom holo tho hey bass guitar tak tak te lo win mo tiang chu nia tin upright piano hi omani sapho da kha a piano kan play thiam pa lo abang kha kan bang chena percussion khan ma kha tiang vel khan ni chon kan an record sol zau chon ti chat le kha bulten vai ngai ta cho tiang avau chon ni khang lai hun kan record kha a chiet fm la san chu kan nin kha rung to a ti chat le ka du ti kha dan lo ning ve to thei ni cho wang chon ani mai mai ro se ti hi kan nga lu tu ka ak poi hi ka ti lu tu ka bo tin khang kan record zong zong deu tho kha Shilong atang hela in son nu khan abo an pai ta chang ma tin atang chon play kha ta ma loin chara tiang kha ui om lut tu ka ma
0: chu chu nia ui om de chu tu nang lai chon chang thar te chon an sha thiam to lo nga kha hun lai khan spool kan tia e real kha ania e tu nang a chon in computer a an edit ngal zung zung a an zai zung kha lai te kha ti chale ro te ol sam em em ta ni ma nang lai kha chon nang ni hun lai kha chon in pa khat zeu om kha a bullet tanga ti chat le ila a po tu na kan soi kalyam ta nge a po khan in an play na sat lut tu ka wang khan eng tin nge kha kha
1: Lâu
0: khan sai
1: ar
0: sun sam lak
1: nia
0: te
1: play
0: thana lo
1: sat
0: an sat lut tu ka
1: po
0: wang khan
1: thana lo na
0: o
1: sa ve neng chuti khan chang li nia he la hi mo chuan ke pon he he lai tong hen YouTube te ka la kan ngai thla khar a fun claim te ka te kan en chianga a chang to per kha lom to lo ni chu chu a spool a reel khat chata an zom khan en lo pai ta ni chu tiang kha om nu lang e a apoi lutuk ta kha digitization ni si lo wa khana spool kha cha chona ri la cha kha chonin a chi ani ringot mai mo tin chat che lo po inge ni a khuk niam ruoi han lan kha kha tiang te
0: ka
1: ho
0: tiang te
1: chim ta
0: zom zeu kha an lo thei si lo wa ti chuan kalyam ta nge ti la kan ngai thla nga

tuna kan ngai thak ta kha zwal chine ti hla mai kal em sai lo sakani atuna chuan khuanu rat lo di ti hla mal som tuangi fa nai sakilo ngai thang u.

khuan urwa lo di ti la thiam ta karon sa tu kha ma som tuang i fa na ya ni tu na chuan i tel lo chuan ti la kan ngai thavele thunga nga he la hi nat la rin chana sakani lo ngai thang u.

itel lo chuan ti hla moi takaron sa tu kha nat larin chana ni tuna chuan lungdum tu ti hla kan ngai thave le thunganga hela hi DJ lal ven hi mi sakani lo ngai thang u.

tuna kan ngai thak tak lungdum tu ti laron sa tu khadi jel ven himini tuna chuan larin diki khyang te in don ve che mo ti la sakan ngai thanga he la zo a hian chamri ro ti la zo man pui sakin a chhun chom don ani lo ngai thang o.